0: Sarikakao pinukai ani kahati ato ilisin. Paswar kakuto valohay arikat i kailisinan. Kamakan ko ka ilisinan armiat. Kirami naman to pa i parakat hoto paliting sa ka tatakaring sasan. Anini a satapang ko rikat i sa ito parakat naman to pa. Mapanay amis ka ko!
1: Mapanay amis ka ko!
0: Sa ito parakat naman to pa!
1: Sa ito parakat naman to pa!
0: Kalipahak a ilisin!
1: Kalipahak ilisin!
2: 梦想最美的颜色叫初衷，在你我心中。
3: 我是编王洪恩。逐梦的人能把努力都化成幸福，逐梦的路上也要注意安全哦，开车别忘了要系上安全带，让自己平安抵达幸福的目的地哦。警察广播电台关心您。